bamanankan na don o don bila la so wagati minnu bilali bila fɔ wagati se i ye.